Ang lupin sa mundo ay nanapayot sa mite. Ang ipituan ang gindi sa jenge chupa. Ginga binas fuma, usasalang akwa sugung chupa.